0: touch. Fame Studio.
1: Mkwazo ti fam, long cheve manzere le ya mandam, gen ta krizi. Pat kon si mte pral pwene mazan za fada dim. Pidji gadyon bel ti fam fon aposhel. Nan tet mwen chaje bel.